0: I'm not going to be a shot. I'm not going to be a shot. I'm not going to be a shot. I'm not going to be a shot. I'm not going to be a UK. On a phobia, I can say, or nobody in UK.
1: Hello?
2: Hello?
0: Yeah, from Pong.
2: I'm.
0: Who can say UK? Pachosi? Oh, Pacho, Mobaswa, oh, Mobaswa, yeah, I'm going to check my background, eh, mommy. Mwa mwala na chinyi nyina computer na katikati mwala ni nyina fi so. Ti bacho mo baso pe no ma check mo background. Dede ho too much ah. Men frere kra. Dede ho pe, unya wusi apeke ope. No wa miuti o background, wa miuti o phone no. Ye bie wa, ye bo odin a na gya wa ye fi mute na ani akasa. Ye srem pa, why? E ba say disturb listeners no. Ya Joyce, ya engo.
1: Ni ara ma abo kire de.
0: Nanswe yen sempi.
1: Se won ka cho unya ba me ko gana mba e me da fomo picnic ni mi yirem si ti me fomo no oba temenka.
0: Ah gana e dede.
1: Na hoye de.
0: Me hoye pa.
1: Ya papa ro, ya papa o se yekuno o se yewo fo se ya mame ya nana na. Ono wa papa sa o ba na betna yiteli na o se obi di na e obunya. O yu chimi fo pa. O ni mi nyan.
0: Me ba cho mesro, mesro.
1: Ano no.
0: Mesro, mesro.
1: Na odi ya ni yire no. Se ni nya pa. Ana ko bi di ye no an kebe ni de. Aba ba ni kebe ni de. Nti so ba ni akopa mpuna e wo da chi a. O di ze.
3: Hello.
1: O se na ko man ze. So ye bi ba di a. E ye a o do mi. Ni ko fo bi ba di ni Frigana aba do si Italy.
0: Eh.
1: Akopa na wo jere jere ni. Na ge an wo tit Italy ka sa se ye ni aba an be ka ye ni.
0: Yeah.
1: O ni mi do tim ni fa. Mhm. Nti so bi ba bo anu na so nipa kwane ne beda no so na o ye na no beto no a o right so o ye nti papa ni ni ana wa boro
3: no kanu mo so
1: no anka sanka sa no so le sa ni ana be ye dey e be ko because afu so mfo no o mu so mu di asem na so bi bo o bia na o ma bia na nya no o mu so mu di asem hwehwem e hu ni de de ni de ni de nye de nti papa ni bia na wa bo no o no anka sanka so pa bia na wona ne no ye sa o no anka sanka sa ni bia na be san ko no so.
0: Okay. Yo, bye bye. Yeah, man, that's it. Yeah, man, can't pay me near Baba Kope. Oh, yeah, Jaisi.
1: Baba.
0: Jaisi.
4: Hello.
0: Yeah, but mama, I'm patching for us. I'm not gonna say anything.
4: If I show you a friend, Nanama.
0: Nanama, what gonna say?
4: Mister, for Canada.
0: Canada, get. Nanama, Enko.
4: Canada.
0: What gonna say for Canada?
4: Mister,
0: yeah, Nanama, Enko.
4: Kakra me pesa me kani se. Unse sita ne kasa no ose ne yue ne kasa. Ba empende bwe no se uye jidini. Na se u nya se. Na u dani a se me me nyami ya. O nyami o dima. En ki diya kosu mi nina anu. I believe se oba ni mpai bo. En na me nyami a dani nyoma. Kwa se oba ni mkasa. En odina se mu nina a me nyami. Se ekwe mi friso mani bi. Ekunu kofam kna na maame na nkasa maame ne sori da bi otunyamiti empire bossa one day be manafa ne mplane de ne ko kumase o makwayi o mudu kwanso na o mukonya accident enzo o munya accident no na o mutie na o mukoyi papa na o mugya maame maame ne braso tia de onim de maame ne ye ade atia na papa no woman ye kitchen ni o enzo ma ni timi ko chi ne ka ekofa dem plani kojo na kikeni na faka ako ewi ase ma me ni kojo mkura na basket ni basket kura no waye bibia kwai enti ye sum na me a ote ase enti papa ni bia na wabon enye adwuma e santa ma me ni nsu a wode ko nyame ni no enye nyame di na sama na na da mase
0: kame ka ho
1: amen.

0: sa woman pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de bi ba sua wa sam sa odunfo ye kura me wate ewrade kura me wo ni fam bi sa wa sam se de wo de ni sa ko so funtum dadiem na wo twane ni hwe na chi no wo fata wo kristo wo ni anti ewrade anada yam pai bo nyina ne se wo mama ye yokodro wo ho ewrade ma ye yokodro wo ho na bi etumi afata wa hini. Oh Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Anna Bamo. Hey, Sanya na Samtia. Woni Antonio. Adu wuso. Wabaya wusa. Waka na Bamo. Hey, Sanya na Samtia. Woni Antonio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.